Shualo, hermano Naya, hermana Naya, na RTG, na wana kids hundo way. Mankena Shualo, mangyuna hamingao Isabel Lorenzo. Donan Toya, ho, kuichi misión wa, na programa Naya na tonion da, na muyuchinan con aya, na yuchinan de nun un, na lin Naya, na ki espacio wa. Nyonda. Shuhe, kotaya, na kits un, na singwe, nan hunchu naya, hun, nan a ngwe. Linaya, na ho, kui, na namiwanda, namuchina, na matsing ho, ha, kui, nan do, na, de, da, na luets, na si, linaya, na, na, na, chetni. Chushina talue, waloya na tibio. Nasha at ana cheni, anats ana chama kwa, orashina mahua. Shats amatsikwi dotni, ats ana maki at ninti na kwitae. Kwitae nansots anagna kwa, dochat undatio. Ho, dona kuchenits a, domantihe. Ashana una maki kwitae. Atetsi. Do te na tuha na tio, do mantihe asha na u saka shkia, di kia he manan kwa kuinyo chkia. Ho na kona na che nitsa, de na ana kolwe, ni na ho na che tsa, sa min angwe wanda ni tenili yu niya. Ho una che nitsa, ni na nti shwa hinde nitsa, ni lhi na a cho atsa na che ni, ni kia shkia tsa, ni kia tsia tsa. Kui nani, dot, wanda, nanzi goat, dot, yuchinat mahatsia, humde. Nakin hunchu naya, dona an, ana kon ana singwe, ana kot wait, dona ho, na kol atia na, nangi ho mangyu. Ni na, nang uts an cheni, dengwe, ho, mwe nits an a. Shanle when it's a there was sheets stots kyun chink at school do a home in kyan chink nan pits and a kiss in that nuts a hon ton when it's a lie chandona deho shampoto at a store a home in hats in skate a hold no sheen not me ponagalway hitching a man jet chu man jet do u Ho ho he nan tuen tuen tana ho diu ho ho o ni nan no no na to ni sa he ho ni ho na kolue nan tuen tuen che tuen tuen de chakui ho de diu a de diu nan de diu bon la na na malichu ho chi chi nan ko tuen u ho li tsi tia he shen li tsi tia ni ma na ha ho kui ho na si na singue na ho na kon kia chakui ho sko ho sko yerba buena no ats ko manzanilla Denin ana shohe na hondu ya na de banda che con danda che na kina tensio ho de sekute ho lo nan uts nan kui na che tsa na singwe na nyu na kin hunch u na ya hunwe chi kwenan tsa tsa na si tsa manti koluina sin mat donat sun ininti nasina koluina singwe hua matendiat homan yu yo kan aya valora tsun ino nasin nan anatibio nalikuma daya nato nyonda Chushi, na linaya, una cheni, tsa, denin a, na tenili yuni. Hi mayuchin, a naya, mayuchin, na hu tsa wanda, ma miyong tsa tsa. Kwe na hu tsa na telhi tsa, na singwe. Mangyuyo, na dengwe, luaya na singwe, di kiachi,
nang khat an anasi namu yuchi wanda kashkia na twatsa zikwetsa get wayo tsun ilo anaya na kol ayo compañía ha ora wa naki ho programa nayalwa dona kulinaya historia do costumbre nan hunchu naya ensaya que ocu canción te voy a decir de radio na